0: somehow can have a setback or fall futile.
1: Matupan na tumbepan si on lotro.
0: Susto na ho, suko mo yung jiwa di ba?
2: Radio Kumbala FM Kuala, sa lihit na sa isang days.